0: tsoga ga bana sentle wa sitwa jalo jalo so tata hela ke yone ko boe leng gore re ibisa re ke yone mpho mpho e tone e leng gore ke tla bokeletsa gore ke share le bone bana ba apare ba je bothito ko malapeng.
1: Blanket donation drive ya 2026, is this the first of its kind? Kana ke so seng tsengle se dira dingwaga le dingwaga.
0: Ke a leboga Fox, re ntse re dira nako le nako le maloba mo kgweding ene heta re na le group tse di harologaneng motlokoe ba ba lekang go ipopa gore ba leke gore le rona ba re thuse ka kwana. Maloba ne re heleletsa mo kgweding ene heta ne re ha bagodi, re ntse re tswela re ha bagodi nako le nako ngwaga le ngwaga re na re ha bagodi mo kgotleng e le nna mohumagadi ke ha bone bagodi ke na le bomme ba ke bereka le bone ba bomme matshego. Gompieno re lemogile gore bagolo re a bafa mme yaanong ga re fe bana, yaanong gompieno ke be ke diserore gompieno a ko re a utlolele re bo go re fe bana. Bana ba rona e se ka naka ka re yaanong re lebile batho ba le bangwe fela kana ngwana ga o mo ruta o itse gore ke bona bokamoso jwa rona. Bana ke bona ba e leng gore ga re batle go nna kgakala le bana, ga re batle gore la bohelo e be nna goreng rona ga re mote nako le nako go nna go bidiwa bagodi hela. Mme ebile gape se e leng gore re a se dira mo dikgweding tse ne di feta Fox ne re na le workshop ya rona ya mental health. Mental health o radio di le dintsi thata, ga re eletse gore ngwana o mongwe o ka kgona gore a bone pharologanyo gare ga gagwe le ba bangwe ko bo go helele gore go amo affecta psychologically. Ke a itse goreng go le gontsi re tla bo re nantse re re bana bana re tlamela bana mme ga o ka lebelela se se iragalelang bana gompieno re le batsadi ga re eme ka dinao, re le motswana mongwe le mongwe ga re eme ka dinao re bona gore re ka rotloetsa bana jang. Mme ebile gape ke letswa me ke goreng ga re sena go nna re bagadi kobo tswetso o e leng gore o na le kakanyo e pela gore re ka thusa bana jang mo lekgotleng go teng re na le ba e leng gore e ka re ga a tsena a bona bone ba bogosi gore ba a ba bolele gore ke eletsa go bereka le mohumagadi gore re direle banang. Ke letswa me ke gore ka December ka gore ngwaga

0: adikena le bomme bana ke batho ba ileng gore ba batla lorato ga re a tshwana re ne busy for bana re tshwana go re le batsadi le rona tota ke le mohume ga dire ikatumetse bana bana ba tlhoka dikgakollo tsa rona bana ba tlhoka dithuso tsa rona so ke tshimologo tota ke se tshimologo ke tsweletso ya se ileng gore rentse rena le sone rena le bana ba ileng gore tla bo re banela ba le 100 mme ga se bone hele because 100 ke ba dikolo re bo re nna le ba bang ba ileng gore tla bo re ba fa ba ba momotseng ba ba seng go dikolong go nna le ba ba ileng gore le bone hela ya gore tla bo re ba fa dikobotsone
1: I know from the top of my head or these schools could use renewed equipment body printer jalo teaching equipment ha re batla go tla go kopana le lona gore letle le khone gore lona le facilitate go isa go dikolong ha re tsana kwano re batla
0: there is a need, especially ka kwa di printer. Tota ha ne go kgonagala Fox. Ke letso a me ke go reng e ka re ka laboraro ha ne re ka bona bang ba ileng gore ba ka re thusa re ka ira le di mphonyana tse dinyenyana nyana go re oketse se re se banela. O bona mphonyana go tsana le pen and pencil raba. Ke seng mo ngwaneng. Ga re letso gore bana ba bangwe o ka apara buthito mme go na le tse dingwe tse ileng gore le tsone wa di tlhoka. Kwa dikolong gompieno ra itse gore go na le dikgantsa di printer, go na le dikgantsa di pene di pensele di buka jalo mme re letsa gore batswana a re tshwaragane tla nka kwano mo lekgotleng go na le office ya ga kgosi kgolo e leng gore o na le secretary a direka le ene re na le re boikhutso pilane o e leng gore le ene go ka ikgolaganngwa le ene re na le megala rona e leng gore tla e share le gone mo Facebook page gore o pegela yo e letsang gore o ka thusa kana thuso ga sa madi hela mo gongwe ke go cancela bone bana ba go tlhola le bone go ba ha lorato gore tsentsweng e kgolaganye le office ya ga kgosi kgolo re tla lefa le tsone di number tse e leng gore tla bo re dila le tsone le ka leletsa mo go tsone gore le bone gore dithuso dipegela tse re ka di fang bana ba di ka nna teng ga re ka lebele motse wa rona o bapile le gaborone motse o bapile le toropo kgolo go nna le di-challenge tse dintsi bana ba rona ke bana ba e leng gore ba exposed to a lot of things ra itse bana ba rona ba re bolelela gore kana o se ka icompara le nna o ntho wa renako e le wena ne o dira yana re lebelela se se 'iragalang gompieno mme gape ga se ngwana hela le bone batsadi tswetswe ga e le gore go na le ba e leng gore ka kgona go phutha batsadi ba ra go tlhola re cancela batsadi ba gore tota ngwana a gompieno ke ngwana e le gore o ka handlwa yang both wa mosetsana le wa mosimane re kopa gore le tle ka kwano le ikgolaganye le ofisi ga kgosi kgolo le ene secretary ga kgosi kgolo le ene re boikhutso pilano e leng gore re bereka gaufi le ene ke le momakadi gore re bone gore tota bana ba reka ba thusa yang di-donatione tsa di-printer ra ko dikolong batsadi ba bangwe ga ba kgone mme gape a re batlo